Na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na teri na te